Sabinaka ni mbola ni mbola binaka na nonda. Aunu itaka ni makari tiko yani na wonga ni kuri. Ena bebo nuwa kuni satomboka rato kumai. Ena mbongi binaka ni kwa. Tamanta ungandaba mahubi kina bakira ramba. Ena beye seiburubura. Beye seibiti. Beye basa pasifika kapaka mbimbi. Ena beye sai Australia kethisara. Nikuwa saika tinka tolu tiku nisinga ni bula kwa kotoba rona ndaulu rasanga bula kawono. Mai wati toka e tolu nisinga na nanda mai wakana numatiko na mbaki lima sanga bula kawono. Na kena tu baki kwa e na nanda bonolo mani kobiti. Na kapaka lewu na isama tiku mani porokaramu na mbongi binaka endai. And I would like to acknowledge the Gadigal people of the Eora Nation, the traditional custodians of the land on which I work tonight. I pay my respects to the elders past and present. And I would like to extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. good evening everyone. Hope you are enjoying your weekend, especially us, the Fijian community around here in Sydney, Australia and around the globe, as well as at home. Bula vinaka vi kemuni ke desar na turanga marama derbo ngone lewa ke kemuni telanga na lalai koni se yan reti ko nan bongi vinaka endai. Ena be sana saka pa turanga itin ka ba mana nan tu nolo manyo biti orutuma rambi ke kiowa. Ena be se probura na be yatu yanu ke desar na Pasifika. And the states kete talanga Australia raramba ki kemuni na sematu nga mai ena pei madawa e serene. Ena pei bunoni takavaka ibi ngana bunoni tamboka rotok mai kinongori na buna kakamburaki ena kuri radio na bungendai au nitaka ni makari tikani na bungani kuri kwe kemuni ena mbongi binaka endai. Kau pakambula talamantanga yani ena mbongi endai kwe kemuni kete sarna nonda. Kuni ndabu tiku ene ndabu ndabu nimbada. Ni baga dingu tombe ngangure vale. Si kuni ndabu tiku ena vivali nimbula ena mbongi binaka endai. Au nitaka na bonga ni kuri kena rorongo ni sere ena itukutuku. Ena laki rongo tiku yani ena laki kutamani baga dingu. Kawaka saya utak talangani na musi kena tabi mate. Ena bebo na nibi pagaru taki sena bi correction centers kebe sara. Au sawa kambula raramba talangani na mbongi binaka ni kuwa kebi kemuni na nonda. Au nitaka ni kuni mbula binaka kebe. Kakuni maru taka taliti ngana na muni mbula ni sambula binaka. Au siningula dhawa mauna wakambula ni. Ena mbongi binaka ndai bi kemuni kete sara naturanga marama dhurubu kena ngone lewa. Kone indo itama tiku maini porakara mongo ana vei vei mbaki sa siwi. Mea dhaba mai na mbongi binaka ni kua kau nitaka. Nina. Tosa binaka tiku na wengarabi ena bibuno kuni tiku buli kinongori. Katalanga kina na bibuno ni takataka. Kone. Takataka tiku kinongori so mbakar sa pakarau suka tiku ngore vale so arsa suka makau saro so sarangai baka pakarau tiku so talenga arsa nana maki tiku mer na ngole ani ena buku ni yan rombongi ena bongi binaka intai nimbula nimbula binaka na nonda kau baka mbula raram batiku yani ena bongi binaka ni kua kresi mbalewai rambota kana namuni tokani. Ena venga rabi tiko ya nibi kemuni ya nambongi binaka ni kuwa ni mbula ni mata binaka kethemai na lube ibiti ni mbula saka.

Sabi na kasi may dosong balabas artiko na barong itutuku. Na itutuku ba kawaki eser ne? Bongi ni mataka, bongi ni bukilulu. Do ba kayo artiko na bengarabi wakabunuhay. Ena Edison Road Community Center. Sa ni sa umi na bengarabi ang gore biyokani. Ena bengbongi kede ni bukilulu. Gay lima na klokor, to sando waka pakaraw na turanga marama. Dar bu kena ngone lewa ene buku ni kena pakaru takina e pakai kavi. Vi mama ni lima sando tega busar na pakai kavi na ngono weka tekata na vi matangka lido ni ti. Ronyo pakai kavi tau talenga na kontena me koi vale senga kede ni somi. Na vingara vi waka buniwai do tega bu takina ono na kaloko kala kidava tiko na walu na kaloko ena mbongi. Ia na nas tawando ndo la mana tini corona kloko na sing levu kala ki songo tiko na vitu na kloko ena mbongi ena be singa to do ko ndo ndo la mana tini karua songo na va ya na singa bu ke lulu ndo ndo anga nga ndo songo tiko ena vitu na kloko ke ba ka ni ngole ani ni ngan reva mendo na nomuni vouchers ena nomuni hempa kuni mandua tarang virto na vindoni vingarabi meronyo ni buke ikina. Wike mini na ngone leo kiki mini na marama na buku ni vingarabi ni tambane ni domestic violence tondo ndambe na four voices na po imbongi talanga ni buke lulu. Wakatalanga na legal aid erto usianga ni dodalata na po imbongi ni buke lulu erto ndoma indambe talanga me vingarabi kena leo ni panua. Tama ni bingarabi mgoro vyo kani isianga ni somi keve keve. Kipa kawa mwailo rai, soili na namu prescriptions mokota ena ke mesi. Mena laki doki na mena namu ni woni kau, sena namu ni woni mate, ewa rai talanga ni somi. Sa tiku kina na vaka nini ni ntana vei tukutuku ni takayani na vaku ni tambana ni bingarabi mgoro. Ena ndeo sareani na mwani madhongo na singa voro waini katini kivitu ni singa ni buluko wa kotova, ronu ndolu rosa nga buluko ono. Ena maiba kati oritiku ikina na kena marutaki na mbaki lima sanga bulu ni tambana ni vingarabi ni thakthaka ena ndua varu wa 142 Edison Road Community Center my Merrickville. Naka mbaki lima sanga bulu kina kasa ngole tiku yani na visu reti rara ambavi kemu ni kitha sara na turanga marama dharvo kena ngone lewa ni nandavu nola manyo viti kero ninda na ngole maiba kaya uyau mera ninda mai Vi semati ena tambane ni vingarabi Edison Road Community Center ena maivulangi ndoka iti kukina na Governor General ni nandavuno la mani Australia ke irna muri ira tiko mai werna leo ni palimendi. Ena buku ni tikina ungo sa kere ikina mwani vakusuku sotoko mai vitu na kaloko wakambota na vitu na kaloko sana sini vatarai ndona lori mena dhuri la mani mata ena Edison Road Community Center. Era ni nda levu na vuna ni parking etiko ena vi streets keve voleka ena ndua varua Edison Road Community Center. We came in another kuning and ever morning upon the main embassy, Nambassi and Walla my Edison Road, Navarro, Walu, 428, Kangwala my Sumbuway in a train station in Canterbury, Ronnie Tomboko my can embassy, we are Limanamiti in the Walla main embassy and Edison Road Community Center, na Bassi, Varro, Walu, na number in Bassi. Kepa ka ngole mai Newtown, Sumbu Newtown train station. Onto oro ni tombo kasara nga mai nambasi na matai ni train station mai Newtown. Baka talanga kina mai na Central Station e George Street ikia. Tandrua ki na kona ki George Street, kina Lee Street, na vunu ando ndapa toka kina na vunu ando kele kina nambasi. Ena pia lima talanga na miniti, enda umbimbi umai kia nambasi na varu wa walu. Kia ungole mai se mateni nga unongonga yini. Untoka mai nambasi mai kia me ungole mai Edison Road Community Center. Nyo vundu nga mai Kerevin River, nyo vea ngole tiko ena Community Center, 142 Edison Road Community Center. My Merrickville. We came in a nonda kuni ngandreva na wakasala wakalawa and avukuti kuni namuni pepa kuni yalalai lai se kuni orere se o lama tarutarutale na nambani telefoni na saiva vandua va lima vandualu ndua tolu vitu saiva vandua va lima vandualu ndua tolu vitu sema maikina meroni
waka reitaki se waka matata taki wike muni na weka o ni ndo ulama taro taro tiku kina membaleta na nomuni pepa se na kena ngandevi me sanga itale ndo la wala taro ni taka waka ena wuku tiku nga ni se ndambi tiku nga ena tambana waka lawa ni Vinga Ravi ni Alan Riggs solicitor ena turanga na loya ngo na sambalabu sara na nana mai Vitora ki tiko wa tiki kenda na Fijian community sabe vi ambaki chini ka vio wa katata bula ka chikuni rosanga bulu ni ambaki na mai sema tiko wa tiki kenda ka sake lapa vina katu na turanga ngo na vika embale tiki kenda mai wanua kwa ya undo wari taka tiko kweni ngai rere kweni mandua nyo tuku tuku bohondondono wari taka bohondondono na namu nalamamu sena vei vuno sa hata toka kina na namu sasanga ena kila kwa na vuno mena lewe tiko thaki mai mero ni mindua tala na vunoa mondambi kina mero ni baku vina kataki na vei kawa kalawa kweni lama taro taro tiko kina au ni taka ni ndana vita la vitu kutuku ni taka yani ena vuku ni vi sureti raramba ena singa vaka rawai saranga ongo katini ka vitu ni singa ni vula kwa kutawa ronondolu rosanga vulu ka ono Rambolo vina kana vio tini epi keli vye tokarua wakatala nga kina vi kemdo na marama ndondo sema tokongori my Riverwood Bula vina kama na wakangu matangali alini yata rambaka Ombumbu vani na ita marama mburua litia ulini sau kei Alena Ryan matangali atelini Bula vina katala nga mai mereani rokoboli Onitaka ni kose andatiko Rambolo vina kama kei mbumbu undro se toko ngori maila kemba na mbongi vina kani kua. Mbule vina kawe kem ni kia telanga na nondo ni sema tiku mai stand to level mbule vina ka stand. Choni Vuki mbule vina telanga mai Choni Vuki. Semi tukana kei alipate ngone rongo kei ira kia na lawa lawa ni sema toko ngori maina vunua ni sema toko mai kina ngori. Sipi ngana vunua otomboka tiku kina. Nambia libele bini kore na bangu na kandai sia o si siri balu mbule bina kana kangu ki kemu ni turang marama dorwo kina ngana lawa ni yanu yanu tutaka mbula mbula mai tabi wini kuni sema tiku mai

Sabinaka, tocan a lasa main requena. Deus armandaina, cabindaina, visureti raramba, and bongini mataka. 142 Edison Road Community Center. We came in and on the Kuningan Driver Navia, a low river, Bunima, Nialavinaka, Ningavi Tartareani, Sangoliani, Kina, Dovarua, Edison Road Community Center, my Merrickville. And Wakarawai Sarangango, Nikatinikavitin Singan is. Ni bula ko kotova te ko buta ki tigo nanda sota na dio na kaloko men sa tiko da bi wara ki tiko me da venir to ngaleani certo tandu yani na nanda bulang to kai na governor general ni puno na kongo a ka kata la ki na bi da na lesi wakili si lesi mena la mani cabinet en to na salamuri retiko yani ena buku ni tiki na ngor vyo kani ngandebi moni ba kusukus tiko yani ngai bitu na kaloko sana songo tiko na matamata san sinda na motoka mena ngole ni loma na kelenga na motoka na bay street se ngoni salo ya lebu tu na bunani ba ka kele lore kya bi kemi na bya bonda ni nambasi na namba ni mbasi na varu walu ro ni sema mai Canterbury station on the mai kya taronga ngavin reva kero ni basumburi kemuni na community center my Merrickville Edison Road Community Center. Kisi o tamboka my Newtown, Rao Sara si o tambok talaga my Central Station. Dua nga nambasin daw diditiko ena lomaning on isaloya. Kapaka talaga kina na kerkere ngoli tiko may menta ngola ni pakalelewu na lubibiti dandara makai ni na isulu enda kilita ni kina na nanda isulu ni vanua kawaka mimbi na nanda wakusukusa tiko yani ena buku ni kerkere ngoli tiko yani ena bali ni vola vola wike mini nanda rivyo kani okilani mangu sasaranga na vivanua keve senga ni ketawala ngai serene na vya sai vura vura Vea sai Australia wakaki na maina nunda vunua era mangu sa talanga na kena maro takitiko na mbaki lima sanga vulkano ni tu waka ikuwa ni nunda vunua la manyo viti. Enda wakarungu adatu na vei kasa ya adatu mainonda enda vei nrenre era sotavo tiko na leo ni palimendi na kena mbose mbose takitiko na nguna dhapambeka sana ndambi kina sabaka ndi teki kina na vei ndingi ndingi ena buku ni idhabu ikala wa tale ni vitha na mpaki satu mailiu ena kena navu takitiko na kena waka vina kataki na nanda vunu ala manio viti sena nanda vinda vinda waka mataila lai uira na kena ndao ersatu waka rautu merna ngarabi kenda tale ena lomani vitha na mpaki tale satu ya matanda ena buku ni tiki nongo waka mbota ni saa ngole tiko na vima sulaki saa ngole tiko na vina numi ngole tale tiko nga na vii waka ndi taki vii waka longanga taki ndi nile buna rorongo enda buka rongo za tiko maivana virto na vili taki na buku ni ndame na palimendi na vika saa maya vii matangali si romi ena singi ni kuwa senga ndine ni karara orabio kani na meva etu wavuki tikendanga ngangaro ni ena buku ni pitiki na pakaungu wa mblata na nindu na turanga se marama e toso thake no ni tutu waka wuli se waka lutu se waka thaka thaka ena seanga ni mbera mbera na kena sanga ina ngoni sala me ndesuki sombu tale mai se laundre sombu tale mai ena buku tiko ni ngangare ena wei sasanga wei kenda nda samatua nda sakila na wei nrenre nda lako thuruma tiko waka obosa tiko waka mbimbi wei kenda na kaumbu la KVT tambu sakayani sea dhava saramanda sa tiko na nanda ndi lalawa ena nanda waka nananu ena wei kasa ya dhava tiko na nanda matinitu ena ngauna sarangango ena wei ka waka wuli waka vaka vaka na kena na vivo katoroe dhaki taki na vi tambana tule vi leo leo na turanga marama kime misanda undame kime vitala noa kime vi wasei vi ngiriti vi tala no taka se vi siriki taka na vi ka menda mbudhi nikina se menda lalao taka na vi ka me viso taki na rei ni nondavo nolamani waka mbimbi tiko vos tiko waka tamba kindua
vei kenda na kaumbula ke viti tamusakayani. Menda tobole menda sabiso takamanda na ingengai. Serambula takamena tamanda na tukanda oira sang ngole ani na ngase takime vikenda makawa sala ko yani au pakambuta talenga vikenda na generation sense and ambula tiko na ngunungo ya na pakana na ni tiko vikenda ena ngauna dhaba ngauna dhaba enda nangai doba takina enda maru takatiko na tubo kaiko na nanda unolo manyo viti ya mekunye takawali tunga na marau kunya daga tunga na ngito, kunya daga tunga na kana kana vata. Nda sali sota vangu, da tavule menda, menda vital notaka. Dona wali, menda to bukida kina, na inga inga inda sala kutiku kina. Kenda to isi vaga muri etu nga maina vika, era muri etu nga maira na sali uwe kenda. Era vili takitiko na nanda vasu, era vili takitiko irna nanda, wekanda enda sala imbula viduru makitu na nanda vunola manyo viti. Ena ngauna dhawa ena ngai suma kikina ndona mate ni dhangi mevoka ndi itaki menda sambudhina menda sama imbula takana mbula ni vilomani vakao mbula keiviti tamusakayani eba kani nda sama imbula tingu Australia nda sarete tiko nda tiko ike chikorto na Indigenous Australian kwa nda puna kena ndona wali na kena wakarita kingwa narota wali walesi enda ndambi tiko ikina na vimbongi tu siti tiko talenga na sangai bango okay to no sindro ni maisio apana beka erto marro erto carona erto vaka marangeta na toke ni bonuike sangai tiko ga na multicultural se okenda enda mai isema ena bunwa vaka turangongo ya oyana na bunwa vusena na kinaki sa tiko maybe irna wakanda sa maindo vata tiko na mwani madha wa singe witingo na nakinaki tiko kerawa ni ndo na vi itala noa kerawa ni nda sema vata mai kumbuna mburi mbasanga to vata mata ntunganga tini kava mananonda ndere ni avu dhera saka mai viti menda ndo vata mai mendo manda na ngauna nda ndambe nda vivu saki meru ni nda ulia na wunu anda saa ngole tiko kina. Awaka mbote ni seni ndo wikenda, sanga ni mwesi tuna utona na wika, sarongo tatuma na nanda wunu. It's not too late. Sanga ni mbera, sanga ni senda mbera. Rao ni ndada kawa indona ka, ndona imwe mwe, ni buki buki, ni tosi, ni vitala noa, ni viva ka elonganga taki, viva ka rarama taki, viva ka sasapa taki. Menda da kawa, memba leta tamba kindutiko, uira na kawa mbula keviti tambu sakani, sa tumbu take mingo, uira sa mbera talama ingo. Unuitaka ni ndana duwa vata tiko na wa. Ena puku ni vivyo kara ramataki ungo orivyo kani. Umai wasambala utiko, umai ngusuiki memi tiko na levitha, saa tiko na navu-navu. Ureni tuko na ngoamu, tuko na menda bilingira na nanda vasu. Se menda mbili rakira, menda kilei kenda manda nga, nyo kenda, enda leo ni vunua. Ni ndana vunua totoka, vunua lumani, vunua enda kilei, enda vivyo katuranga taki, enda karoni, the indigenous Fijian. Au nitaka inandona ngona andana levitha sevi kimdona turanga mandan marama turanga marama tamusakayani ni nanda vunola manyobiti meroni indona ngona mendaroni vi indambe vata nda vitala na taka na kango na vitala na ni ulu tangongo merawa ni nda tosa tartar dake, tosa tobia butaka dake. Au nitaka ni na buke dake na waka nana nongo, ena buku ni waka sama ni levi dana turanga, kele marama, tambu sakani nando, ndale ni avudera mai viti, tosa sema tiko na vata vatongo, menta nangai vise mati tiko. Za tosa tiko na mbongi sama yoti toko na tini, ena tini ka viti na miniti, sere katarava, au ngandrava mubotara rambatala mandani vikemni, waka mimbi vikemni na sitiko, ena vivono ni thakathaka.

Enaka, ndakavaka leo na sema tiko mai na programu ngo Fiji Australia Voice of the Community. Au vetor na ngona nga mo vaka vini vina kararamba. Si vinga na vungua avaka dhuru tiko kina na marutaki ni ambaki lima sanga vulka ono. Ni tuvu kai kwani na ndavu na lamani uviti vinaka vinaka saka vaka levu vikemu ni na organize taka na vivunua evaka idhuri kina na songo au kila ni singa ni karao rawa singa ni karao rawa na navu navu singa talanga ni karao rawa na kia na mararu na silini meru ni vaka ingataki meru ni tayo vita kikina vaka idhuri me manguasa metotoka me rongorongo vinaka karaire vinaka Wekito waka dhuri tiko na Edison Road Community Center au waka mbota ni wierna nondara angwala mai na feedback lako mai sa andona kanandra marotaka indira ni kito wara iso chitari ni tata vela vela se tata vasa vasa na vuno kito tiko kina waka dhilo la matu ni taso tunga waka malua ngayi mai malaka tuyani Vinaka saka waka lewa wiki ya mdo na aturanga marama dhurvu kina ngone lewa ondo mibi toko ni tiko na Edison Road Community Center. Enabuku saka ni tiki nongori, navu navu sa tiko, enabu weirto na aturanga marama dhurvu kina ngone lewa. Erto ndo ngole tiko ya nina veimbongi ni buke lulu. Veimbongi ni buke lulu, teka buma na bulo chanweri, medha mwingo sa baka dhangao na tosa ikia. Same katini tiko ni bula, nito sato sato tiko ikia. Sale lebusara na nanda ersa ngole tiko yani en Edison Road Community Center. Ia au wakili ni vina katiko wiki muni kia talanga na sema tiko mai Liverpool. Rere vinaka na roka ni sulu na iso kalavata na wakatangi na meke na wika kivi wakadhuri. Wakakina mai Newcastle. Wakatalanga mai Blacktown waka kina mai Melbourne we kim do na sema tongor mai Brisbane we kimu ni keda keda saranga na wakangu na lube witi koni waka waka dhundrava se waka ungeta na yalo ni kena taridake me menda marutaka enduo na singa ke witi au waka muretiko na na nona lesu ni amai pari takatiko ni talatala wiki mami na singa Sunday na hall mai Merrickville dona leka leka ngai kami kamitha ngai rongo rongo binaka na tunga lala enda ewaka imbale mbale tiko mbaka wiki andali na imbale mbale ni tunga lalo ya menda tarongi kianda tale da tarongi kianda bako sama Mbaki mingo, saa mbaki lima sanga bulu kabitu kina. Na nanda tuwa kikwaisa na tunga lala, ni nanda panuwa la manyo witi. E waki mbali mbali ndina tiku mbeka na tunga lalo ya. Se enda maru takatunga, ena kena vimurumuri, na nanda vimurumuri. Se visa nanda na mbaki, ni vya mbaki nda na maru takatiku na tunga lala. Endo mbaka na ulutanga sa vatavatara langotaki merao ni buke na wakana nanu kena wakasamu ni tungalalo ya merao ni budini merao ni wakavuna kataki kina nanda toselio na kawambula kiviti tambusakayani mekuwa ni danana makitiko mbaki mingo sa nambadala isota sota Kirei menda yalo binaka. Menga ya mbaki mingo. Endo na sore ni kawa enda sa teatoka na mbaki ongo. Mbaki mingo me sa kanreva ke na vuni kawa ya. Au sa kerkere. Kwa waka mamasi tiko wikemini na lubi witi. Tambu sakayani. Menda sa enrava mai. Dayanda enrava ki mai. Na vindre enre ni nreki nrekita ni mbula. Waka ilavo. Na mbula ni matavu vale. Nambula ni tavi mate, nambula ni drugs, na vika keve vakango e dhuru takitiko ya ni nanda vunolo mani, nda halu vinaka minda saa, ya ndanra vaki manda. Zarota na lako nganda le marutu meiwuti yani. Totoka kendo na singa keiviti vangu enda ndambe na lube iviti, vikemu ni natura anga marama dhuru vukena ngone lewa, ni
Vin dere ni abu dere sa kai tin kwa ma na ndo no la ma ne viti. Ma tin tungganga na to vata. Kumbu na mbur mbasanga ni alu vinak. Menda sa yan ramai. Sa rota na vaka wele wele. Sa rota na maro wale. Dan budi na da kendo na ka membele ti kenda. Me ara ni danga i maro ta ketiko. Na nonda tiku ike. Ka lala lalau takane na vika. Menda tarata kena nonda viti. Veir na luvenda. Kena nonda kawa. Sember mai. Sa nungu wakini vina katiko ena vei ulutanga sa ngoli tiko yani maina Edison Road Community Center menda sa nduwa vatana kaibiti tambusa kayani. Aina kena madhawa sarangango katini kavitin singa. Katini kavitin singa ni bula kwa kutoba Ronandolu rosanga vulkaono kere kere vakambimbia ngoli tiko ya nivali nivoluvola en Edison Road maivuana maramna kovana sena Governor General nivunolo maningo Australia ki irna ngoli na nani lao lao vakatakataka mana palimendi erna ngoli tiko ya ni enandua varua 142 Edison Road Community Center ena kena marutaki na mbaki lima sangavulu na vunoni vingaravi en a community raramba sa wakani ni vina katiko ni sa leusar na wakata taro ngoli tiko mai en a buku ni vinga ravi buku tiko ni sasanga wakadori tiko ngo kasa tiko sa kina wakani ni nandona yulutanga vina kambeka si endua mbeka na itukutuku rongo rongo mati ninda bui en da sana laki rongo da tiko en a mwini madha wango au sanu itaka menda duo vata nda vila mani. Nda vila mani tiko revyo kani. Nda vila mani taka tiko na ilako lako nda sa lako tiko kinongo. Sengi ni kararawa na vika nda lako duruma tiko. E na rawa rawa lenga kenda vila mani nda vitor linga nda solo selvaki nda vikilai nda vila mani taka tiko nonde ilako lako. Mevka ni nda lako menandona vo nolo mani totoka nda to vo nolo mani maiviti. Sera sa tokongo nganda mabotari vike mdona marama matangali alini ya tarambaka wakata la kena bimbumbu wani marama mburu ambulu vinakanita itia ulini sao kei alena Ryan matangali atelini merani rokovoli wakata la ngawe kemundo na sema tokongori mai Wollongong romulu vinaka Jackson kei Nicole mbulu vinaka talanga mai rona biotini ro sema tokongamgo mai la Kemba Olivia kei Epi wakambula rara mbatarene vibu nwani takataka kete sara kuni sema tiku maina mbongi vinaka ni kuwa ni mbula vinaka sulu tavoi meadha ngina ya wayani

Sabinaka sa may odi toka na tini e na vasanga vulkandon miniti. Ser katarabanga hausangan daba mo bata mandangani bikim don maram do sa matongori my mandrit Kelly Mwadhin Barabi Vasiti Karvaki anare my walu bulabinaka anare sinati uni deva o talau Mwadhin Barabi lia sungturanga ke meresiana nambukete. Au wambula tala mandangani bikim don sa matongangur my yaguna on the live ka kena vei Eleanor kei se misi ndon bula binaka na viwakani waka talanga i Bankstown vei kem rona viwetini o Penny Mr. and Mrs. Onro robo sotiao au waka mbula ani vei kem ni na sema tiko mai na vei vano ni daka daka ket sara o ni tiko ike se ni tiko mai viti se ni tiko na vei sei buru buru dhavo ni sema tiko mai kina na mbongi binaka ndai ni taka ni makara se se tiko hani na vonga ni kuri ena vei vano ket sara o ni sema tiko mai kina ngori ena market levu ni hika e Piedmont Fish Market don bula binaka na turanga au ni taka ni tosa vina kataletinga na vingarabi mana Tip Top Bakery, my chulora.

Sabi na ka o sa mai voto ngā koe e dio ana miniti. Me mai dhaba no nanda ngone ke ndo tala manda na kena. A dhau i ringa wala ka leka ngone imbole vina ka.